0: okwehyia mu ewa adwumefo no ene si obi nsi trodo matwa ye ntie ensama asoafo yi wore etudwa
1: nokure na ewo mu ni se aban ahwe vako adwumeyi adwumeyi se ne a nyame bua na sa yetumi esisa no ebe bua gana man ebe tumi afa nkofo adwuma asisi amene wo kese vako engineer ye ene me bisa asem se wan be super power $250 million a own tiaka a power producers ni na epe o musika suppliers a omwa supply ni ema yedi omuka wako wo 5 pots 500 cells na ese ye juma asese ya masisi ya ako 90 eba ni saa products na omu products no quality ni mba emma saa na nasese omu lisu omu customers nji wako nyesika nji debia na machine sunso ayeda da debia ni break it down nji ekwambe na efaswa ibitumi atene wako around na sebiyo yenya machines fufuwa ibitumi ya produce quality products na ya tumi ato indese se watama hengi na collapse because wako injina ni nice
0: arish mamo penye tenen k

potassium fertilizer no omo dia so so be ka bi agromonti for na ko fa ba e di mo mo dada na no dia betu mu kra de aji kutu jem agromonti kalek.